Wow! Good morning po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatiran, at sa lahat na po ng mga Pilipino sa buong mundo. Kahit saan sulok, sabi nga nila may Pilipino, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa ating apat ng dekadang naglilingkod sa ating komunidad, ang ating pong Radyo Pilipinos, dito po yan sa CJSW 90.9 FM in Calgary. Every Sunday mula alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Meron po kami dito ng dedication line 403-220-3991. At pwede rin po kayong tumawag kung meron kayong gustong batiing mga mahal sa buhay. I-shoutout natin ang inyong pangalan dahil nararating po natin ang iba't ibang panig ng mundo dahil naka-live Facebook pa rin po tayo. Kaya mga kaibigan, sige na, andito na po, ang dami na natin, andyan na ang aking kaibigan. Wow, Mr. Bonnie Airoso, parang nabuhay kaya hata. Siya po ay taga Orange County dyan po sa California. At kaklasiko po siya nung kolehiyo kami. Ayan, good morning Bonnie, good morning Ludi, andyan ka na. At saka si Mr. Rick Rosa, good morning. Ayan ako, meron na. Nagbabatian na sila, oh. Ay, nako, ang aking idol, si Sir MV Antonio. Nakung kailan lang po ay nag-celebrate ng kanyang debut. Good morning, kuya. Sana makita kita mamaya. Okay, but anyway, gusto ko pong ipahatid sa inyo ang mga kaganapan dito sa Calgary. Ngayon pong araw na ito, ay meron po tayong CAFA Alberta Culture Days na ngayon po ang aming pinaka-pinale. Nagina na po kahapon ang aming introduction sa pamumuno po ng, of course, ng Council and Assembly of Filipino Foundations and Associations at partnership natin. Ito na, si Mr. Romeo Honorio and Dr. Ana Santa Ana. Maraming salamat po and of course sa lahat ng mga taong dumalo. Okay, at ang ating mga art exhibitors, ayan, andyan si Flora Malik, si Tatay Gerby Pagsanghan, and of course si Cheska Firmi. Okay, so maraming salamat po sa ating introduction kahapon at mamaya po ay magaganap ngayon ang ating the biggest one so far na 1 to 4:30, meron po tayong all, ano yung Mr. Alan Isidoro, siya po ang ating MC at si Mr. Roland Castro Nuevo ang tutulong sa atin. Ayan, okay? So, abangan po natin mamaya, diyan po yan sa Marlboro Park Community Association from 1 to 4:30 and then 6021 Madigan Drive Northeast, baka kung saan kayo pumunta, di ba? At gusto ko rin po pasalamatan kahapon si Sir Mario Leo Concepcion, the best pianist in town at singer na rin. Grabe, ang galing. Si Alicia Nolasco, si Kuya Rene Guevara, si Alex Musni at si Ate Carmela Santos. Of course, ang aming pagkain. Ayan, okay. Ang sarap. Chokeni! At ang ating Philippine Chamber of Commerce, kay Miss Grace Yan. Okay, mamaya po ang ating The Voice of the Champion, ang kung ano ang naging resulta. At kagabi din po, kahapon, nandyan din po ang ating kaibigan, si Mr. June Buera ng Excelsior Financial. Maraming pong salamat. At ngayon, ang dami nating kaganapang padating. Kaya dyan lang kayo, kung kayo may mga lapis at papel, kailangan ihanda nyo dahil eto na naman ang mga naka-line up na mga events na padating po. Parang mag-ano na tayo, magdi-disco na. Alam ko, gusto nyo yung mapinapatugtog ko, baka kayo nagkakape. Lumiligwa kaya yung kape nyo kasi napapasayo talaga kayo. Okay, isa pa muna patalastas. Eto pala muna. Kasi kaibigan ko to eh, close to my heart. Nagpapasalamat po ang ating kaibigang si... Ayan. Rowena Trent, sa lahat po ng mga dumalo at nakisampitya sa kanya sa pag-celebration of life ni Derek Trent. So, kung sino man po kayo dyan na nakikinig sa atin ngayon, ipinapabot ni Rowena Trent ang kanyang pasasalamat sa inyong lahat. Okay,
bago natin patugtugin, itong talaga namang nakakaindak. Nakakaindak talaga to. Natugtugin, ito po ay requested song ng ating kaibigan. Kaya batiin muna natin ang kanyang poging anak. Happy birthday to Alan Keith Frank for tomorrow. Ang pagbati galing sa kanyang Mom Jolly and Dad Tom Frank. Sa kanyang, siyempre, sa buong pamilya na. Kay Pogi Bo and Grady, kay Kai, kay Hannah, kay Tommy and Barb and Dennis. Ayan. Happy, happy birthday, Alan. Shout out natin sa buong mundo na kaarawan mo bukas. At dahil dyan, ito po ang requested song.

0: beat.
1: Ayan, talaga naman. Magsasayo na po tayo, Emily Magat. Kaarawan mo ba? O kaarawan mo ba at saka ng iyong tita Marife Samson? Anyway, happy birthday sa inyong dalawa. At sana po naman ay talagang lahat ng may mga kaarawan ay laging nag-i-enjoy pag kayo po ay naka-tune in dito sa ating dito sa ating Radyo Pilipino CJSW 90.9 FM in Calgary. Okay, marami po tayong i-congratulate. Unang-una na po talaga naman ang ating Alberta Proud to Jacob Andre Cayetano Pagaling for winning his second fight in Mexico, pro fight in Mexico via knockout in 30 seconds in round 1. Wow! Congratulations kay Abel at of course kay Annabel, ang kanyang missis. Proud parents, of course, di ba? And ito rin po ang resulta ng Voice of the Champion Season 7. So, i-congratulate po natin ang kids category ng kanilang second runner-up, si Olivia Taginod, at sa adults naman ay si Christian Bulacan. Ang kanilang first runner-up sa kids category, si Elijah Lagmay, at sa adults ay si Saidi Hosson. At ang kanilang Grand Champion Kids Season 7, ayan, si Gabriel Robles sa kids category, at sa adults ay si Carl Castillejos. At ang kanilang social media award ay si Gabriel Robles, at ang People's Choice Award ay si Wina May Akyo. Napanood ko si Wina eh. Si Wina May eh. Magaling. At saka noong Philippine Independence Day natin, siya din po ay isa sa mga kumanta. Kaya even though na hindi siya nasama sa first three, but nanalo naman siya ng People's Choice Award. Congratulations to Jasmine Remuquillo and Ken Murillo, of course, and to the whole team. Kaibigan natin si Alan Isidoro, nando na siya nag-judge. Kaya natalo si Wina May. Hindi binoto ni Alan. Joke. Okay, eto na po. Happy birthday din po kay Father Nilo Macapinlac. Father, happy birthday po. Of course, kay Rolly, diyan sa mga dating, sa mga tiga-olds. At sa ngayon, kung saan po nakadestino si Father Nilo, lahat po sila bumabati. At from all of us here in Calgary, Father, happy, happy birthday po. And happy birthday din kay Mr. Ben Ang. Ayan, nandiyan sila ngayon sa Las Vegas. From Ate Lou, Maria, Lee, Laila, kay Rochelle, Ian, Taylor, yan. Sa kanila pong lahat na mga Ang's family at kay Nanay Gay. Ayan, ako talaga naman, ang dami po talagang may mga kaarawan. Kaya i-shoutout natin kahit sila yung mga nasa bakasyon. Kay Ate Zenny Padua Collado Diaz, from Marvin, Kuya Stan, kay Nanay Linda Ilarco, at from the Filipino Calgarian Seniors Club. Okay, eto na, magsisayo na tayo. Talagang duloy-tuloy na ang ating indakan. Dito yan.

0: After Friday Dance.
1: Yan, talaga naman. Grabe ang sayo ni Eric, oh. Hi, Mr. Chubb. Good morning. Swerte mo, ha? Hindi ako nakaharap sa'yo ngayon, kaya hindi ka nakaporma ng sayaw. Okay po. Gusto ko rin pong pasalamatan ang ating M2Z Fusion kahapon na nag-perform doon po sa ating unang araw ng ating Alberta Culture Days. Okay? So inuulit ko po, mamaya po tayo, diyan po tayo sa Marlboro Park Community Association sa 6021 Madigan Drive Northeast mula mga siguro mga past 1 o'clock na yan, ano? Kasi darating alauna eh. So, but from 1 to 4:30 po tayo dyan. May maraming presentation, may mga kakanta, may mga may mga sasayaw. At syempre, marami din po tayong mga businesses at mga arts exhibits na makikita ninyo, pati na po ang estilo Pilipino ay nandiyan. Kaya kung kailangan nyo ng barong, ay meron dun po sila doon. So, ito po ay adhikain ng CAFA na tulungan ng ating mga businesses to promote yung kanilang mga business. Hindi po sila magbabayad. Kung magdo-donate po, salamat. Para lang po matulungan natin sila. Okay, ayan na talaga naman. And on behalf ng aking sarili, gusto kong pasalamatan lahat yung mga tumutulong sa amin, sa mga volunteers. Andyan na po silang lahat. And of course, yung aking mga kasamahan, andyan po sila. George and Felipe Pinlac, Alma Panaw, Celestina Conching Bautista, Delia and Resti Cabalse, si Miss Flor Viray, kay Kuya Dexter and Alma Braga, Susan Palanca, Tom and Jolly Frank, Prese Atienza, Lenny and Mar de la Cruz, Ludy Rosales, Ben Isidro, Pepe, and Lydia Shapno. So maraming maraming pong salamat sa inyo. Dahil talagang kung di naman din po sa kanila, ay hindi ko po kaya lahat mag-isa ang gagawin dito. Okay, meron po tayong mga exhibits doon. Nakapag-prepare na po tayo ng konti. At special thanks to Mr. and Mrs. Evelyn and Ed Pakaige for helping us to do the decorations. Okay, and of course, inuulit ko po ulit kay Doktora Ana Santa Ana at kay Kuya Romeo Honorio and spouse si Atinida, maraming maraming pong salamat sa inyo. Ay, yan, ako talaga naman. Natapos na ang aking mga pasasalamatan at ang ating mga babatiin naman ngayon, ang ating kaibigan dyan sa BC. Happy wedding anniversary kay Bernie and Jean Season from Pearly and Benny and of course from all your loving families and friends in Calgary and BC. Wow, eto pa. Nag-birthday po ang ating kaibigan, si Mr. Caloy Perez. Si Mr. Caloy Perez, nag-birthday. So anyway, happy birthday, Mr. Caloy Perez from Melrose and the kids and of course, from Celestino and Conching and from all your loving friends at mga suki diyan po sa Mountain View. Okay, eto na, isa pang tsa-tsa para naman hindi mabitin ang inyong pagsasayaw habang kayo nagiinit. Eto na po.

Ayan, talaga naman. Sumasayaw pati si Kuya Ben eh. Good morning po, Kuya Ben. Good morning po dyan sa mga tiga Okotoks, Mr. and Mrs. Undel and ay, Faye Padilla. Ayan, andyan din po. Good morning kay Elsie at kay Ron. Ayan, kay Ate, ay, pati sa Okotoks talaga. Ayan, si Miss Arlene Bawisan, kay Bea Puzon, dyan po sa Red Deer. Ayan, tawagin na natin silang lahat. Okay, good morning po sa inyo at kay Hazel and Kuya Ed Katahan. Good morning, good morning. Ayan. At kamunti ko na pong makalimutan, congratulations din po pala sa Dandelions Productions sa kanilang napaka-successful na show ng Pilipino Kaba na ginanap po ng nung Sabado. Okay? So, Biyernes pala. Sorry. Nung Friday po. Ayan. Congratulations sa Barnacea's family. Dandelions Production. Pilipino ka ba? Okay. Ano pa ang mga padating? Eto na. Eto na. Meron po tayong padating. Eto na ang mga events. Ang ating pong LES TV Band. Handog po ng ating Don Simon. Ayan. Proudly present ang kanilang LES TV Band live in Calgary, Back Again Live 2026 at ang kanilang special guest, ang magaling na banda, ang ating Epre City. Tawagan po natin si Don Simon, 587-727-0812. Ay, nako, parang namali na ako, na? Nabura na yata. Sorry, Don Simon. Okay, makita po natin si Don Simon everywhere. At huwag din po natin kalilimutan ang ating Oktoberfest, handog ng ating Filipino-Canadian musicians. Marami silang good beer, great food, unforgettable memories. Ito po ay gaganapin sa October 10, diyan po sa Falcon Ridge Community Association. Pwede po kayong pumunta doon. Come and go hanggang madaling araw po sila. October 10, diyan po sa Falcon Ridge Community Association. Yan. At meron din po tayong Sumba na October 3, dyan naman po sa Chinese Cultural Center. Kaya kung gusto nyo pong mag-Zumba, tawagan po natin si Miss Tina Macapili or ang ating kaibigan, si Miss Tikang Baltasar. Approach po natin sila sa tickets. Okay, and then after that, meron tayong Friday, aba, November na to ah, ang ating Tawanan Night. Andyan po si Zara Jean, si Bubsi, si Maki Kiray, Daniela Diva, si ano to, Jacka. Ito po ay handog ng pastil. Ay, mandami nito ah. Sila pastil, maraming caterer. Okay. Tawagan po natin si Mary Vic, 587-999-2880 at si Jan, 403-618-7923. Dami na, di ba? Ilan na yung nakukuha niyong event? Okay, eto pa ang isa. November 14, so bali linggo-linggo ha. November 14, handog naman po ito ng Northern Light Production, ang kanilang Canada Tour Era Covers live in Calgary, si J.M. Bales. Okay, papatugtugin ko po mamaya yung kanyang magandang dilag, kung kaya. Okay, ito po ang ating handog sa inyo. Ang ating era covers, J.M. Bales, handog ng Northern Light Production. Aba, meron na rin ako ditong hanggang February na to eh. Ang handog po ng Estilo Filipino, Starry Night of Love, Year 4, A Starry Night of Fashion, Runway, Elegance, and Love. Kung gusto nyo pong baka pangarap nyo maging modelo, kahit na ano po kayong size, pwede po kayo dito. Sabi nga nila, join us for an enchanting evening of fashion, dinner and dance party where love takes center stage and fashion lights the runway. February 13, 2027. Nakikita po natin ang Estilo Filipino sa Marlboro Mall. Ito po ang kanilang phone number, 587-893-5223. At ito rin po si Miss Jinky Vidal in

Okay, batiin pa rin ng advance. Happy birthday ang ating kaibigan, Miss Henny, Miss Emmy Henny. Of course, ang pagbati galing sa kanyang loving family kay Esme and Vanessa and their loving kids and spouses. Okay, eto na. Requested song po ito dahil nagandahan sa lyrics kay Thelma. Kay Thelma. Ewan ko kung pinapakinggan niya talaga yung kanyang husband. Anyway, para po sa inyong lahat, Kuya Ben, baka naman mapakinggan mo to, magustuhan mo rin. Okay, eto na. Pakinggan natin.

Ayan, no, talaga naman, grabe. Yung may mga partner po dyan, over 70. Sige, ang Mr. Kungurang po ang pamagat po ng ating tinugtog, okay? Okay, ano, ulit yung pumali. Kung kayo po ay walang pupuntahan mamayang hapon, pagkatapos ng inyong simba, pwede po nyo kaming puntahan dyan po sa Marlboro Park Community Association, ang ating pong CAFA, Alberta Culture Days. At marami po tayong mga presentation, meron po tayong mga singer. At yan po ay gaganda lalo dahil ang ating pong MC ay ang the best MC in town, Mr. Alan Isidoro, with the help of Mr. Roland Castro Nuevos. Okay, mga kaibigan, at siyempre naman, meron tayo dyan, andyan ang Star Eyes ng International, Batala International, ang ating mga glam girls, the Bloom Dancers, La Cambini Dance Troupe, Golden Generation Senior Club Dancers, ang ating kasayahan.

Performing Arts Ensemble, Pearl of the Orient Dance Troupe, ang ating Pasok Singing Group, ang ating Filipino-Calgarian Senior Dance Group, ang dami na, di ba? At ang ating mga singers na naka-line up, surprise, hindi ko po kailangan sabihin, para na lang kayo ay magsipunta. Ayan, okay. Mag-ano naman po tayo, kung kayo po'y masyado nang na-overwhelm sa aking mga sinabi, punta po tayo dito sa Center for Mental Health and Addictions. Libre pong counseling kung ayaw nyong ma-ichismis kayo ng inyong kaibigan, ng inyong pamilya, pwede po kayo dito tumawag 587-441-4043. Ito po ay handog sa atin ng magkapatid na si Rochelle Pexon at si Regina Holden Reed. Kaya tawagan po 587-441-4043 kung kayo po ay nakakaramdam ng parang kakaiba sa inyong sarili. Baka po meron tayong mental health problem or mental health na nararamdaman na depressed kayo. Kaya ito po ay libre lang para lalo na doon sa mga walang ay ka nga insurance. Meron po silang website, thecenters.ca. thecenters.ca. Ayan po. At eto na talaga naman. Sige, mag-ano muna tayo. Kailangan ilagay ko muna dito sa aking... parang kailangan ko nang mag-slow down. Diba? Meron pa palang isang nakaipit dito, yung kay TJ. Ito po ang ating handog ng YY Entertainment Production. Ang kanila pong Nurse Event. This is Bull Shift. Calgary, ngayon pong October 4, 2026. Ayan, dyan po ito gaganapin sa Hotel Blackfoot. 5940 Blackfoot. Ano ito? Blackfoot Trail. Okay? Text or call YY at 306-480-5442. Ito po, ayan, Coco Productions. Ayan, YY Entertainment Productions. Nurse Event, this is Bull Shift. Shift. Okay, shift po. Kaka, shift, ayan. Wow, malapit na tayo mamaya. Ayan na. Siguradong maririnig mo kapag narinig mo. Ayan, ulitin natin, tingnan natin kung talagang magugustuhan nyo itong awiting susunod. Pero parang English eh. I-try ko lang ha. Okay, ayan po. At syempre ang ating Excelsior Financial is an associate general agency in the province of Alberta that offers life insurance, critical illness, disability, mortgage and loan protection, group health benefits, travel insurance, and of course, tawagan po natin ang ating kaibigan, June Vera, 403-273-7032 or 403-273-7525. Meron din po siyang mga legal, about mga legal matters, pwede rin po niyang gawin ang inyong mga last will and testament, personal directives, etc. at etc. pa. Okay, let's see kung kaya natin to. Tingnan natin. Ayoko nun. parang napatugtog ko na eh, pero ito na lang kay ano, Sex Bomb, okay? Kasi yun ang nakalagay dito kanina, hindi ko lang pinatugtog. Kasi para ka kung mas type ko yung isa. Dahil request ni Thelma. Okay, eto na po ang para sa inyo. Happy birthday din po pala sa ating kaibigan. Baka naman sabihin niya, hindi ko na naalala eh. Naalala ko naman. Kaya lang, ayaw pa kitang batiin eh. Susurprise sana kita. Pero sige na lang. Okay, eto po.

sabi po, grabe. Ayan, kay Mr. Alan Sidoro, ito po ang ating announcement. Handog po ng Pilipinas-Canada Pageant 2026. Ang ating titles up for grabs, ang ating Little Miss Pilipinas-Canada, Miss Teen Pilipinas-Canada, Miss Pilipinas-Canada, Mr. Pilipinas-Canada, Mrs. Pilipinas-Canada, Beauty, Confidence, Talent, Intelligence, Personality, and Cultural Pride. Sa December 6, 2026 po ito sa Police Canadian Cultural Center. Kaya po kung kayo interesado sa isa sa mga title na ito, tawagan po natin Mr. Alan Isidoro, 587-894-8550. Or si Jundi, 587-917-3854. PilipinasCanada@gmail.com. Yan po ang kanyang event na padating. At meron din po tayong handog ng Lizel Party Event. Naghahanap din po siya naman ng kanyang Queen Grandma Canada 2026 at Queen Mother Canada 2026. Tawagan po natin si Lizel, 403-437-2223. Ayan, ako talaga naman, nabanggit ko ng lahat. Kaya dito naman tayo sa ating konting news. Galing pa, nagiinit sa aking computer. Si Mary Jane Veloso, kapiling na ang pamilya. Puno ng emosyon ang muling pagsasama ni Mary Jane Veloso at ng kanyang pamilya matapos siyang makalaya mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City nitong madaling araw ng Sabado kasunod ng paggawad sa kanya ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula pa sa Nueva Ecija, bumiyahi sa kainan ng puting coaster ang mga kaanak ni Veloso, kabilang ang kanyang dalawang anak, inang si Celia at amang si Cesar, upang salubungin siya sa kanyang paglaya. Okay, alam niyo po ba ang istorya niya? So eto po, matatanda ang mahigit 15 taon na nakulong si Mary Jane sa Indonesia matapos mahatulan sa kasong may kaugnayan sa droga at malagay sa death row. Sa pamamagitan ng kasunduan ng gobyerno ng Pilipinas at Indonesia, nailipat siya sa kustodiya ng Pilipinas noong December 2024. Okay, at ang excise tax sa LPG, sinuspinde ni Pangulong Marcos. Pansamantalang sinuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapataw ng excise tax sa liquefied petroleum gas, LPG at kerosene sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa ilalim ng Executive Order No. 125, sinuspinde ang excise tax sa naturang mga produktong petrolyo bagamat may mga particular na gamit na hindi saklaw ng kautusan. At ang ating ex-aid, 2 bilyong idiniliber ko kay VP Sara Duterte. Iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang mga aligasyon ng dating pulis at naging security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na nagdeliver umano siya ng mahigit 2 bilyong peso kay Vice President Sara Duterte. Nang tanungin ko ilang beses siyang nagatid ng pera at mga regalo kay Sara Duterte, sinabi niya ang base sa natatandaan ko, mahigit 20 beses siguro. So, ayon sa kanya, nagsilbi siyang Head of Security ni Velasco mula 2018 noong congressman pa lamang si ito hanggang sa naging House Speaker mula 2022 hanggang 2022. Yan po ang ating balita galing sa computer ko. Okay, happy birthday po sa aking kaibigan, kay Miss Josie. Ayan, Josie, Jocelyn, Rosa, at ang pagbati, of course, galing sa kanyang mga kapatid. Diyan pa po, galing ng Switzerland, ng London. O, diba? Kay Atinelli and family, kay Vanjie and family, kay Jean and Kuya Rick and family, of course, kay Eva, kay Freddy and Abby ng Calgary. At sa mga kaibigan mo, kay Maring Ellie, ayan, sa mga kamadyungan natin. Happy, happy birthday sa iyo.
And of course, kay Doming Vidad, happy birthday. Kay Hanilet Avalos, kay Ate Maribel Javier, kay Tatiana Maria Basbas, at kay MJ Hibionada, Floraline Valerete, Ria Tinana, at kay Ledra Rosales Muller. Advance happy birthday po sa inyo lahat at sa aking kaibigan, kay Yuben Sobrino from Maria and the Kids and from all of us. God bless. At eto na, dahil dyan, pabanga.